0: Sebaik no jam ko vahu pada mendukung minit dong sebabi pengutak ko pertemusan ko vahu pibasan ko kaintangan yang pahit ko di tepi nai Prof. Madia Dr. Oscar Dawson Songhun po pahit bos tetua dari bogizan paku danam kotun dan hasil tuhun tepi nai ko ngabi ya tepi musta ko di Prof. Iti na po nga onu o kau nalan episoso mo opiu manan datuhun ngavi o hobi no dahit menguhan balanja ko po season
1: ya ko pibos yan isang kabagup masavyavi it pumusaban kun po nga kiva pipio kau nalan i opiu manan datuhun toko ngavi lah ya kumoiso no po nga sa kaday mantad budget iti ko po no kodung datuhun maza do sakaday kausinan ya montok mangunsub do tuhun toko ngavi do momoki iti no po nga okito toko mantadi inisiatif mantad budget 2027 diti mantado STR Omnogi Sara ya budget no po STR Omnogi Sara montok do taon tiso no po nga opo do manem billion lah ya Om kawasada iti do manampung balanja ko minan do tikita daw ya Om suvai ko diho sakaday Sara Madani iatus linggit i ya ipatakon do induvo kumatuhun ikosudong lah ya kapapanay no gida teko dapat meringankan lah ya timbagat do kuposisyon na tuhun Om suai ko mantad i mantad do budget duvong opodom tu ti do tu montok do tun ngavi toko nga do momohi do kagaga na pan gunon do tikita daw miampay gatang di omula ya itino pong itotoko mantad do initiative i jualan Rahma Madani toiko jualan Agro Madani ya om budget no poti jualan Rahma Madani om nogi jualan Agro Madani i niman poboso diang amat berhormat PMX no po nga 200 himongopod juta muntok no taon tiso
0: ya mamai kia
1: ya
0: ya pengko di da o ko palintan no kanu mintong no ko nalan budget amiga diti no boss no diti no di opium manan lagi da tuhun magigisan it kinesunan sakit om pulau ngavi pengko da o koki kita na iti ko in no bo ko nalan da budget di ko vosian moy da opium manan da tuhun magigisan it panong sakit om Pulau Ngawi sudu mentada kakadazan.
1: Ya, sudu mentada kakadazan. Ya. Iti open soul kopio lah di Jeden ya. Apatut bion nogi dok pemerintahan do at least duwa ahal lah. Ya, iku moiso no pong apatut poin kawason dok pemerintahan iti oitan do akses. Ya akses ito penting kopio mentok do kagaganapan ngawi om nogi kotoinan do ginumuan. Ya, i kopobian duvo ngatus di mongopo juta lizong ya montok nugiati pembangunan lah ya igunon tikita daw no po mesti ko dimpot kuma do tuhun magigizon ikidizon ng sakid om nogi it pulau ngavi ya muntok diho i magigizon it kinoizon ng di kogompit diti patut bion nogi do kopolintan o balanja do logistik ya pad sa kazan ya transportation ya do au do koing kavas o gatang do belanja harian di ho lah ya om suvai ko di ho apatut no gibion kopolintan i ko tundan i hobi ohud ka om adang lah montok savia vituhun ya itino po nga kampit no gi miaga do talunalun ya nugiati bekalan elektrik ya toiko bekala umnogi bekalan IRC ya
0: baik
1: ya tabahas umnogi kodim patando internet ya itino open zone no kopyo mentad kopolintan hohopi no id nazatan do uvang moy do sakaday om project ko tundan nga viditi kivaza da om kapanak kohanan kuma datoko saviavi
0: iya ya. May daaw ay duanan
1: oy duanan ya
0: kotay mo na katundan nga wi
1: ya topot ya
0: ya ansan da the budget diti da taon tisa diti da ya no kalau so ngavi tapi naik toko dit habus kakadazan kan ni
1: iya tepat iya
0: iya ikat pinasi keintangan diti tapi naik ngavi mentado dia budget bunga ibu dalam tu tadi doktor tauvina iti penguatan diti ingko iti budget bunga ibu dalam tu kau pemogenap kau pekianuan ketundaan sabah do selovian hobino ibogizan kagaganapan de ko infrastruktur kadeti kaditi
1: iya kupo mo ganop no budget diti iton budget do ton tiso lah ya motok do ketundaan to ko it pogun sabah ya maza pipio ahal ya i kosudong kozo motok ketundaan om nogi kagaganapan lah ya ono ikagazat no ponga no i okito to ko manta di budget diti no ponga motok sabah sondi ya kiva do increment ya kenaikan ya mantad opodom 2.6 billion di tahun diti kuma do opodom 2.7 billion ringgit ya do tahun tiso tahun 2000 om 2002
0: ya gumuk ya
1: gumuk ya kinain kata kinain kawasan no podo budget diti mentok do toko it pogun sabah mentok do pogun sabah no pengakuang hobi 6. Tahu peratus
0: entah ada pedom tu poin titik onom aku bina pedom bahu titik tu
1: tu ya oh. Tepat ya so kuang hobi onom poin 300 lah tahu ya
0: tahu
1: ya ya om I kumodu vo nepo nga kopobian do tahu poin tahu billion mentok do project talun-alun it Sabah om Sarawak nagi ya iti nepo nga kampai nagi do project pen bonyo Sabah ya so ahansan tokau dad o songyan opong ti pen bonyo highway lah ya kupongun sub dadi ababazan ekonomi it pogunot tokau dati it Sabah
0: potino
1: ya ya itino topon sol kopyo lah
0: pienda dan dad kusada songyan opong ti pen bonyo Sabah
1: ya topot ya sebab nung opongun opo ti pen bonyo Sabah nga okam no ngavi ti ralan and om nagi kupungun sub dadi ti ababazan ekonomi pagunto ko sandi Sabah lah
0: iya
1: om suay no matad i kotohu no po nga kapapantod iti da kagaganapan ginumu om it malazo no po nga pengurangan jurang pembangunan lah iya i okito toko maza di pinggi saman project kapamasangan statcom budget no po ditinga duvo ngatu som 4 juta ya om nogi iti project Southern Link ya so ahansan toko maza di pinggi saman iso no di kakasan iti om nagi issue ti babanglo tilik diti it Sabah lah ya so
0: asaw toko kopiuman iti semua no kopito to da babanglo tilik
1: obo ino bo kadang-kadang dong suvap kadang-kadang tutuong ya so harapan toko no po nga nung pinggisaman mantan pinggisaman ti project I saw no di da issue do ya diti babanglo tilik diti Sabah lah ya
0: og ganap I saw di kabahingkangan mo kani
1: ya tepot
0: ni gadi kiva di Kalamazan Kalamazan tigog da koto da babanglo tata
1: ya amo di ga osyok ni ya
0: au di aswa wa Kalamazan
1: obo ino mo nung pensuang dewan ah suwag
0: ya tepot ya ya nakan sanan toko kakomay diti kepanikidan babang letilik do ogonop di balanja di tidak pinata kom nah avasi di mo tangazan kene
1: tepot tepot di
0: jadi den ya suwai kene dati on kiva padati
1: ya ino montok de saviavi ikotomaan no pokozo no ponga do poinko toko kopiumon teko opiumanan toko iti vaza om ono ko vasian ni ano dito ko sa bagitun sa baso di lang iti no tau pansol kopyo sabab no po nga montok no po do budget teko ono no po budget lah budget federal teko budget negri o kon kopyo ginumo o kousinan i intangan toko nga poinko tun toko sa aviavitun sa bala ya terutama niya it pengizon sama ada it kakadazan, it habus kakadazan, it kampung, it sokid mega i binos di jeden di tinudi om i pulau ngavi do kopoin kavas da do vinasi kopozison do toko saviavi
0: ya yeah.
1: Iti no harapan to kaula. Yeah. Mm-hmm. Impact budget ito pon sol kopyo. Mm-hmm. Yeah.
0: Naikat binasi hansan na tuhok kiti da taon mikat kani, Doctor?
1: Yes, yeah, harap-harap, yeah.
0: Yeah, naikat binasi kentangan di Prof. Media Dr. Oscar Dawson, naik ngabi, nga ko napapungan iti penguatan ko di Dr. Kotohadan, insan po tu naka sifat ko da miyampay da kasimbahan mo sa kadazan. Kumainsan na giti ka ni?
1: Yeah, kumainsan na giti, DJ Den. Yeah, nervous na giti nga. Yeah. Thank you, kumadidihang na giti. Yeah.
0: Kinati, pumusan na Tawvino?
1: Yeah, Tawvino po nga, Balanjawan Madani, kalima. Mm-hmm. Tema daw na po nga, Manggapay di Langit, Mga Kari di Bumi. Mm-hmm. Harapan to ko, tuhun sabah do, avasi da, babadjet iti montok to ko sa Viavi. Mm-hmm. Yeah. Yeah. And Tawvino po nga kotohuadan kumadiaw di Jeden kotohuadan lagi kumasaba VFM mm-hmm. Sa Viavi makikinungo mm-hmm. Dong survivability
0: yeah.
1: Kotohuadan
0: kotohuadan yeah. Nah tapi naik mengabi dongo di zu kinaintahangan di Professor Madia Dr. Oscar Dawson songhun papapain na bostatuo pinghudan ibogisan pinghudan ng kotundan asil tuhun kokomay na di budget inongor toko kaintahangan di huguan mentili di ton di baino mentok budget dufong ngaybu nopnam tu aisan sebaikan sanan toko otuhuk iiman iman nondok pogun maza do kepembelanjaan budget dufong ngaybu dufong nopnam tu kotoran insan po kuma di Dr. Oscar Dawson umiampai toko doid ababasante ko kaintahangan di tim.

Patuntun na sabah ko tundan pamunan tumaw om guest da ka numanoy dong koin sa vaton ekonomi hobiginazo om nagimana kovasian manihambus kumapagun om tuhun. Nabos di vazon mantili Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur kagaganapan Sabah Oil and Gas Terminal om Sabah Sarawak Gas Pipeline kivako sifatan populokis ko tundan hobino it korido kimanis om sipitang. Namasan ni sila diti kapiyondot ababazan suminain pidondian pajakan tanah pehatan sedko om Petronas id Kota Kinabalu. Pasan ni sila pinamus di kumudvovazon mantili Datu Iwan Benedict. Pinasoto nagini Datu Sri Haji Ji o gunoh papatongkop kam pasatan vendo Sabah doit kopian kopionitan pamunan montok kupataundaan hobi ginumu kosibatan pinghudan om pakalajan dokumatun kinezonon. Damotino ahansan ni Vazon Montili na pisakadazan Sedco Petronas katiyamus kamu mazapionitan tumanud kalalahan o kapaguhudan kapambalanjan kumapionitan strategic di hobi ginazo. Pinggisaman Budi Madani Diesel gisom di ko padamduvovuhan ko opo nakatahib himong padamduvong ngaybu atus tahu padamtahu sanganu padsakazan diesel kavo pickup om jeep id Sabah nasagaan ko kunan tatamba atus lita diesel kinopotentuan kasagaan tatamba na pamusavan ikikopokyonuan pamagunan diesel di hobi kinavas o hobi na tuhun magigizan habus kakadazan mangingindapu tanganini mamumutanom om lagi sontob mamamaguna pansakasan kulita diesel montok papapanaw pangindapuan. Kapayhan kumantilian ko sinan nga pinapayhan nagi opadam sizam ngaybu vahu kapokyonuan montok budi diesel notay mo. Himo ngaybu, himo ngatus, himo opadam himo dino na po nga papampay kapokyonuan mantan Sabah. Kamasan nagi asakaday dino ng pamusavan montok papapamu but mamaguna vinakas kuasa mapanaw ompom vaig it kinesonon sakit. Paintonda mo na isok ako mantilian pinagangan suang pogun ang balanja ko nunuan ko po season KPDN do ko po simbanan sumusut o akta hak cipta po dam si zambahong po dam tu. Handi no papapakas panamangan kalajak pamuvan ang panikidan pambalanjan do tinimungan nuzudan managuvang kalajak misampu CMO. Id pitimungakan parlimen na bos di Mantili dino Datu Armizan Muhammad Ali pangihan dino kituduvan montok papatantu na kalajak ngawi kapanaw miyampay hobi poin tunun om nagi mangumohig na kapatutan sontom di paingigit kapatutan asil tinodo om nagi mumamaguna asil kalajak itinodo. Tumano di sino pamagunan guys panantunukan CMO kakal na kahuntan sinutanon panagahan om panaisukan hakim na mantad tahu katinanan na kagampit. Tadaw ko po kinangan pisosomo na antakod mga panamapat buhan ko opo na miso mikot. Namot na kinamuon suvay pangintangan na gikozo na KPDN o havan ko pangumuhigan kapatutan sinutanon kinamuon kabahan tinodo AI. Tawino sa isukon na KPDN tawaw o kinantakan ko pamusingan bahungato si mga opod kilogram tumaw pagansak ki subsidi i nagamu id kavaygan batu tiga tawaw. Nayhan o ahalino asil pino nayhian om sa isuk na tinimungan pulis marin paguhuy pinatak kuma KPDN montok panaisukan sumusun. Hogo sa ngovian tumaw pagansak boot om engine di tinan pisosomo kikinumu bahong panamdufong ngaybu atus bahong panamimo linggit. Sa isokon ahalin na tumanod akta kawalan bakalan panam si Zam onong panamiso. Nung naihan nakahasa, kapasa ontokon danda gisam kaykot sa lisang linggit sa nguhun montok kahasanan kaysa tay talungkuan gisam tahutaon tay dunuwa ino da pangontok. Pinasato do KPDN tawaw do tanggungan mamunsoh kapamusingan kakamot kisubsidi montok papatanto sa kaday kapalintaan kaykot kumatinungan di kasudong monoy mo.

0: Apple Tony Bo Tarao Paino.
1: Tapi na yung kung kami na bayo jam, kung mahutong po ng himo, minit na di na daungo suvab, id pagunta ko, tumiyambos niyang pay, na kasahimban, toko na daungo suvab, di pagwi na ikot pampusan na jam, kawahu, teko jam, kasizam, na daungo suvab, iti hasos musut, James Sham, papaga.

Tapi naik kong awi kiva diti isa kapayhan suang hamin ni kototoy mo dagay iti nupo nga nambit mantadi ay ni Minjuan na mantad id kampung Duvanson Putatan. Papayho do minidupogun i Bibiana Omis Ilon toy Livian di jam ko opod tahungo padam himominit di dongo sadap ko niyab ko padam mapatuhan diti ko opod tanaw ko tahu na deho it kampung Duvanson Putatan. Mantano na ko edan iti manu di na papayho di Reverend Father Herman Minjuan it Cambodia paganakan ilon dosi lajaun om paganakan longgui dahil namunopo na paingizon om santab topinay walis om kinovangan nagingavi dahil sadu dahil ko insamok. Aw paninayhan sangyan hasokon otinan di tongotiagak Bibiana Omis Ilon toy Livian tu mandad po na kay katan di hosan tom pinayho. May datahinasan suguto ko. Kapayhan suang hamin na po niti nga namin nagay mantadi ay ni Minjuan do mantadi kampung Duvanson Putatan. Papayho dom nidupogun i Bibiana Omis Ilon toy Livian di jam ko opod tahong opodam himaminit di dongos adap ko niyab tadaw ko tahu ko opodam mapatbuhan niti ko opod na dayo it kampung Duvanson Putatan. Mantano na kaya naniti manu papayho di Reverend Father Herman Minjuan it Cambodia paganakan ilon daw si Lajaun om paganakan longgui dahil na monopo na paingizon om santab tapinay walis om kinovangan naging avi dahil sadu taiko in samok. Aw paninayhan sangyano sakon at inandi itong atiagak Bibiana Omis Ilon toy Livian tu mandad po na kay katanyo santab pinayho. Ingkakaniti kapayhan suang hamin.

Sebenarnya kong avid pason ko iadan manta de kaidit ko sa imbahan bos kadasan montok pagkanakan diti i nakot guvang na timpu ko iadan songhun pu pagkanakan do i timpu ko iadan diti siyo no.

Sabenay ko nga vi, hozo pamupusan po nang giilid ko sa imbahan Bos Kadazan, kandaman dito diti, di Julius and Castella Jungin. Dinok po nga vi na namot, pibabasan.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapapal ang lalat ra pansiluluman. Ingay am huangon pokot makalawan no pamahunan suku nang ibit ra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan am rukun negara ahimpi nakaya ra rahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman rapat.

0: Hi, Ida, anong tar mo niya?
1: Ay, ako ko tupuhin ng Jamil. Intara oras sungoy no, inoy pa matira sakot maito.
0: Uy, matira sakot, ta sungoy ka muki?
1: Iya, wali po pati nila sungoy to, apasipasira pa mahuwangan ko. Alam po akay no ang kalikalira luang pamatiran rasakot to.
0: Ida, Ida, wango nga liha, nasuang po na po sakot pati nila sungoy takano, karamul ko rahin no. Aun ba na po intok taka ariyo, ampupo, ang mga lapra sungoy numon.
1: Iyaw kan?

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Yohoi Juli Jasumping, mantad kampung himbaan bundo Tuhan Ranau. Mangunsi kau nakapyo tuin na papunghupan STR nga kano at usam 5 ringgit sa bulan. Pagulo diti sa Ginoo hatos na na antok taong tabang taliti man peng kawasa kumahat usam 5 ringgit sa bulan. Hal diti kano mamaruhang balanja manikid tulan kung sikaw PMX.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Alasan analisis kan orang orang sinting nak apa gulu di tindi. Paham. Man ko suha o kombolotan hiti hit FB. Harita kita ko pira-pira tu lentang balut na ko pagulu minay panuaw. O kita ko jingol batiol ko pisanan tatuang jingol batiol. Itaw patsya ko pisanan tatuang Florita la sebom Laurentius na gaya may Maria Johan. Itarimo mga abi diti kasalimbahan bros dusun. Hiti hit FB kasalimbahan miti lombos med FB. Manuaw manimbar di latang ko kombolotan ngawi dit. May panang kirumah dahitit pirorman. Jasi Mindong kapisa ng tatuang nagi Paulinus Giyon na sapo matirasam hitig kampong ko DJ ka. Ang bagay kampong na di Paulinus. Jasi Mindong mamasan nagi kapisa ng tatuang kumatay sa nantang balot sa Bob FM sa nung kapiyo tabi basan ka na. Jaya na takag kapisa ng tatuang nagi kumadaya. Kadi Maria Johan kapisa ng tatuang di JLP tabi basan ka na kapat kumadaya. Kain kane kumadaya Maria. Saya po. Jenah takag insan po dati naretan ko na rin. Saikwan yun basina. Kopsin ang andi DJ ka Ipol Eric. Ipol Eric nga kopud na gina nagari tarimah na gina muna kodong tika salimbahan ako mga bi ba salimbahan at semua ako mulutan kami kapsan ang tatuang tanaw kapat DJ lang sana lidas tarimah may pay barakat sima tapi ibasan na gina kumatang palat tapi na kami makikinang ako salimbahan bros dusun sa Bob FM sanong kapi akan Ipol Eric. Hitihid TikTok kadi Erina Kopi na sapo rasam hitin deranaw DJ ka. Paham ka na. Dua sinding perengahanku. Yahay manta pinempatan di Ben Simon na miateng sutanan sama-sama mianda di Josim Rotop. Kesalimahan bersusun sama BFM senang kepiah.

0: Tanak do pa nga tunggungan to ko bo. Tamangay na yulad to susunong tingiligay yulo. Mayroon ako kampayad karatang dada. Pasan diti mantan RTM om Agency Antidada Kabangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagit antaban. Hashtag arat nung kampay no.
1: Am harap-harap tambalat pinapailo da rumasam bina kayo nandila megal di Polinus Gion ganipis nga rumasam kadaw ami Penzon ila tanggilan nga sapo-sapo rasam lek kalawat ditino kadaw Baham papailo ko kayo diti kapengatan tongos morning garo di pinalabus sa kopisan Meteorology Malaysia di jam ko 8:05 tatuang di tadabay na kapadam 5 tulan ko pa 2,000 kapadam 6 kapengatan tongos morning garo diti kapahampit panagid pagunta ko pagunsaba ami watas ponsakid ila na pa nga ikwala punyo bofet mambakot keningaw tenam sipitang ang nagisuk damat ilay watas sandakan kapampay dot ko yan ang tongod so ay ko idwatas pisang puruan Labuan ang kapingatan datang us meninggaru diti kagirat kuasa agisam jam ko pada misa data tuang bayna kadizan keningaw nga nakarasam kadaw bisa doon ang kayanan. Ba't ilang musan tako dot menerih mamalihis-lihis sa ginawa. At sa dop tadaw kapat iti mempay sinding sama-sama mianda di Justin Rotop. Susutan nandat kada ako sinduwalay di Justina Rontisan.

Hai tu pinai, nak roko. Ahuyan ke bo? Munda dorong pa bo sekira dahuyan. Hara timpo, au takau minog de terusap. Ngamagano takau napo timpo mundorong. Au minog tesadu, au minog dit amaal. Apansal napo, nga kasaliwan takau. Saliwan nagtaruhay, mga intang rahat, mintong talon, tay kamuliid kampung miyampay paganakan. Paidua at kaudipanan, ihuma at kataranangan. Tutubay at panasunodan, intalipon na kayod sara insan. Pasanan kidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia Anda.

kan no kayunon manahak o gumo ko sa nangon o kan ko na po mantok kalidasan to ko nga mantok nagi economy pagun to kawan no kayunon na po nga asanong ano milad onon tumilomus mantad tadon om asimbayan mantad pangawit ka kanon milad akan sayrayra na po katingaligan ta kanon labid achamin o siriba gatang to ko sinansasakayon dit labid o siriba kapumuhub papaguro ekonomi mamutanom na kayanon. Mamili kawaan na kayanon, manahak waya, lebih agayo, kumadkalidasan ang sektor, pumutanaman pagod.

Kabisanan to ang Mel. Ibibiana, Lily. Harap akan teh tambalot ako di tihid FB na ko ngay pangambalot o kita ko Terry Joseph. Terry Joseph Gabriel Marius Morodim. Kadi Marius Morodim kabisanan to ang DJ. Amnagi tambalot magkikinaw yung corona kabaro kayo tesanan nalansan na tangal lidas lidas ko da ka o dito sagit-sagit bayan na to asapor sam ditin id pagunan panampang kado nga tado na di ba nga kakalit sagit ba kay Marius ba posi ko Marius kapailan no o mi Charles Lajinan nagi muntok na kayo tarhiyan dat harat pangkapasan teka harat ungkapan da pasan kano nagid pangkapasan maya da WhatsApp kusung isa siyam apat siyam kusung turwalo turwalo kusung isa siyam apat siyam kusung turwalo turwalo mila dat man nugari mila man tipo teka rakamo o trolo da kayong ada ando naruwa kapya amnung mila nga misadu sadu mantad radio da sayra dat mamarakam dat trolo ka Romitan ko'y kasagaan, mantad laping jonjongot, sinding potilambus. Ang pasusot na sinding diti, tusakam kalibambang mantad di LC James. Ang kasalimahan bursdusun sa BFM sa nong kapiyo. Sana ang tatuong nanoy pansay.

Tanak do pa nga tunggungan to ko bo. Tamangay na yulad to susunong tingyuligayolo, mayroon ako kampayad karatang dada. Pasan diti mantan RTM om Agency Antidada Kebangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagit antaban. Hashtag arat nung kampayno.

Pambalan ko dat papalambo sa pasan mantad kaong balutan hila i WhatsApp nga pagulo di laman ko pa Zoha at kaong balutan hiti hit FB hakito kay Saimi Dondo. Kapisa na ang tatuang Saimi nag-iitimbul tawaw. Kapisa na ang tatuang timbul tawaw. Salam sabin kangot nga hiti nag-i Robert Berto. Kapisa na ang tatuang Robert Berto. Home ka ni sabihin kangot. Kapisa na ang tatuang tadaw kapat. Diti DJ. Kumana gitay sa nang tambalot sa Bob FM. Makikinang ako sa libahan iti. Tabi basan. Kung sikaw ka daw. Kung sikaw na kayo. Angeline Malatim. Kalansanan na kakal. Lapain rongaw. Kasa limbahan iti. Maya at FB. Ang pasan na kapaguluman ko palumbo sa umanta di Diyos. Manta di Sino Humbonari Giuseppe Tilo. Kapis na ang tatuang tarawa kapat DJ ang pipabasan no kabar kasanong tinatampin na eh sumuli dat pasan kambulutan Megali Julita Magret Lucy Doyong Marejuhan Josie Mindong Lucia Bibi Inay Rosugud Inay Mle Sandakan Charles Loginon Datu Elizabeth Morris Julius Pansay Avitus John Modait Maris Morodim Acoy, Taman Pasir Putih, Putatan, Francis Bonio, Narumbay Pita, M.M. Suk, George Mining, Joseph Golombo, Patrick Antang, Petrus Quintin. Gasi Joaquim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas, Maliaka Winnie Mingkong, Ingam Satur, Albert Sipaun, Mayasan ng Tambalot sa Bob FM, FB, naging magkikinang o radio. Kalasanan ng alidas ngayon, terima o ka. Pasiko, Joseph Patilu, Sining Patilambu City, Magihum Tantaktinan, di Jeff Maridala, Sutonan, Joget Tinungkusan, di Donoy Pansay.

Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulon Malaysia, nga kataguang kabalingkangan kalidasan pamumusaro. Ita nga sukadwago, humor hapadamanam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kataguang hagak pamusarahan, masirasi ang kamurungan. Labi kararasi, talun hapadamtal pihatus na iyala minaganod SPM taon 2025 na ilan alidas pamumusaro. Kabalingkangan kalidasan pa umusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ila na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak pamusarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong lunan, pagyano na po ang hupan. Panungkiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling, pakar kalidasan pamumusaraw.

May isa ako pingatan na tangos mo ng garod at nakalabos. Nda di kawago na po nga muntok dat pagun sabah ay sa kapingatan that karit di tangos mo ng garod masanong at kayo ang datawan dat katuang ba natin.

Ampasan peti lembus mantan digundohing Johnny Upin kadau kabisanan tatuang DJ LP Rapi Alpinus DJ Mboletok Hinokonti ka. No kabar senang ti tampenai DJ sapung ngel rasam tada wena nga sapung ngel pina pasang kaduo dong kaulian gede kada. Tanda sekodung kumadeam sabab FM Bros Dusun Balkasarid menodok masan kumagambulutan Megali Josh Gimbun di Misatur. Tampulan inggam satur lende inggang majakong majunah yunggun gandarong yubug dansi tuaran Thomas Rugading yagang kemadang Nogi Abdul Malik, Helen Young, Lucy Dayo, Julita Judith, Ross Sugud, Emilia Gom, Angela Devanson, Julian Nyapa, Om Nogi Sikoyok Men. Ija siapa tiluh lo, tembunan kumane paganakan di JK, Mepe Pason, takau, may toko patilang busa sokodong kuma ditit DJ-DJ do memuruan sebab FM. Nunggu kon kati, say po, ka, nunggu kon katindo, say rak po. Bahing kana DJ bebasan hai ke ruang komando ketensanan ni Johnny Upin na Milirni Erina John. Harus sinding pekinian nga aku lan nung tumboy at tuang bayan nga ambalan takod polo di timpun tebon tal katam pinay. Pasan peti lembus di kapisanan tuang tadau kapat DJ kadi Muhammad Dizan Syukri. Tatuang bayan na kabisanan tatuang tadaw kapat DJ makikinang o hambono po penrongo tatuang diti kadao ikaw siya tantis sumayat akod mamasan kabisanan tatuang kumadaysanan tambalot ihina kasari manakodong sa limbahan prospusun gigi sa mapupusan ko sa limbahan Megalimuna Hidarita MMSU Kibagang Jenizen Esbon Linda Linda R Rinilaw Amitanduyutong Ponsiko pasan tambalot titino kau nagi katanod di TikTok bae na to sangkuro sanongot piramutan ko nga penrongo ko kasari di radio kada po si kau deka kampo si kau nagi umbada to peday ihen makianod sinding di Musa Limban malan ko da mintong aw elan nung tumbay tatong bae na kahen nga timpun tamantol po antoko po ludo tu sinding pati lembus diti momuhobo mantan di Elika Pojin Sultanan Miniagal Sinsing di Datu Jan Gaisa ikaw selimbahan bersudusun sabab FM senang kapia.

tei kita sesawulu ni di kangingis. Ngaid saranam kinangodaw, maso kosumap kahagakan pamisrahan, tei karaitandot kamuruan. Kahagakan pamisrahan, okon ko onhoyon. Ilo na pa nga kabalingkangan, kalidasan pamumusaraw, dit kigunad pusahan kapio, ubatan om sokadungan. Kada pulaga sa yalad asang lunan manukuang. Korhangayalo, muntok pagkinaw, manhaksunduan, kada pangimbarasay. Nung kapuriman kat kahagakan pamusrahan, kada pulasoko pamusrahan. Pusunudo kumad paganakan, tambalot dit milo tumbayon, teko mukiano pungupan mantad tulung tabal kelidasan pamumusaro. Serono, mukiano pungupan akan kakamayan dot aluhoy. Nga ilo na pangalaang kapagulo, dot ngumang lingas. Tikit tulun asakayot kinanghan, rotiyon, amkanod kasiwatan dot kangingis kawago.

0: 気絶してなんかこうじゃなくてなんかでなってねよそのだから方の我のパパが中のこんなさんともどってくるぜおさぎっさぎたにボディがさぎまくすしょうぱまめなんてやなびきなおぐろばんmagang sa diyan sa ano ko kasi na ko ini adu om pumana gid sa bin kangutom sa bin sa ginday adol malik dagi om kung gilho ani dagi kaliyon na ato may gal mahapo pumana gid patos kuntin nagi om sa ano ko daw sa sakad pag yung babarutan na hiti ko do mukyan ako di sindingi kami dyan ganyan lang ito na kwa gumalangkap ka dito pangkapon ko do bagang sa di am e gabi kalyo ng nasip igwa sa am ipina ano ko di sa saan ang ito din na ang uwi na ito naman kung gumasama ito Igua sa abisina.
1: Posigo, Jelina. Baham Terry Gabil minuhot nung hara sinding di Jadi Arifin tato ang bayna ka kon kahara na kau ni ko sinding di Jadi Arifin tadi Okay lah, I said na pagpengulo dito ang bayan, Terry, nga malantakod pa po ni dati timpunta buntal ka, Terry Gabriel Ponsico. Idaria Sinsang, sanong tatuang tadaw kapat DJ, lukotago, tanbala Tokyo, kakalpo, ngayad pa yung tudaw, gisang mapupusan na babayan ka sa limbahan prostitution ka. Ponsico, James Jekyll, kabisa na tatuang DJ, yo, iti mantad kampung Paus Ranao, mamason ako kumantang balut ko, log, kampung Masalog Bangawan, alansan ako dong lidas ngawi, tapi naik ko, amalahin ko, log, kampung ka daw, Ponsico. Vinny Joles, kakalpo na pa yung tanod ka sa limbahan dito, Ponsico, Vinny Joles, Ijiko dungkim nagi hambon na rin. Ponsiko, kumara kayo tayo sana. Baham ka na. Tilamusan tako da makinangod sinding, mamalihis-lihis. May pait sinding dito. Tambalot sa borong rahat manta di George Lian. Nga pagulo nila. Sabi rasi-rasi manta di Rida. Ikasalimbahan bros dito sa Bobby Fem. Sanong kapiya.

Aumantok dat magigyan ni Kampong Nambazan, Pinampang. Rada kalihway hat pitabangan pohoron da pitabangan mamilangga da tana pamalabangan ni mahingkidon Kampong Nambazan dat ko talun ho pod misa tulan ko hopod 2026 pod manam tadaw ko onom iti mimpun da jam ko turu dot ko suabon. Baha tempinaya damai nanti jam kau pada misa 5:04 minit tata tuong. Amhiti pedih hati puh tako magi rumah-rumah tata tuong bayan insan po kau penong konsikan kau kemana kayu. Penrongo maya dot frekuensi, penrongo maya dot RTM klik Astro FB am lagi TikTok. Am sinding tahurin apa kau ni kau nga odop noh manta di Fabian William. Aku dati aretan na terisi seangaran kayu. Kasi ko, gisam dit aritan ko, Hilinda, Hineng, Sinta, Robert Anon, ay Mat, ambo na rin. Ambalot ako, iyoto dito yun di, amihen nagi, amimem, amimuna, kapisanan tatu ang Ponsi ko, kumada kayo, iyo, Erina Kopin nga iti. So, ako aritan na trese sa ngaran nga, kapangunsikahan ko kumada kayo din sanan ba? Sinding dito odop no? Id pampusan na ko sa limbahan ti senang kadapan senang kapasikan na berkatan to ko na dah dami na mangon pampus timpu mentado LP Rapil Pinos bye bye.

Rondo nga saat yak kasangkayan mo yun? Limo nga jam ang kotakampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor no siho, abulia kasuku siyam ngatus darja Celsius. Rapat no patirin ra rumput tapua amikapyo rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amatira lompor no siho into ravayaan mo yun? Wangon mo yun ang indang amalasa ra lompor no siho. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no siho. Hormatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan awurok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

0: Oke, onoi zo nai gino ui kaliau kyo, omi mang zo nagi da pahapa manuk tahu. Onoan zo ton tahu gino ui, tinumon ko na po nga mi mang zo di te to, omis, wangan na da susu.
1: Ato, ku pa di awai donis, nai daman, nagi pa kyanu anu di te. Tinumon nga nakahobi ino, miss. Bion ko na pamati na tinano. Adi, mahay dong gumazo, ako nang kukosi di te.
0: Eh, isya di ti Julie, may mizo. Oh, nilikosi saan ko. Nagibago. Ahi-ahi, madali ti na ontok na talo. Na, siya, umapoto nga bihataka nun daw ta kita po. Iha nga bitino mon. Ano na po nga kiba nga binay ti? Ah, mga kanzaro, yami kinoy, pizza. Ombogo, bago iti. Okay na po mo?
1: Okon ka in ka, Badonis. Ako to'y kosi. Ang uwanganin na pinagatinan mo. Noong ko kabi pinagat, no? Ohan, matigado ontok na talo. Mega na talo tundundo. Omi sobu, akabaza.
0: Eh, ziyauti. Pohogosan sa ba, Julie? Nagibango, kung katinan mo. Tinan, kung nagiti sandi. Kaya sa pain ko, mamagampi ba?
1: Naman na, pabadiyaw, Donis. Ako ka na, makinangaw.
2: Kamangan na kayo dasando, tinan mo. Tolo, na kahobi pinagatinan to'y obesity. Kapanak, bahingkangan kumatinan to toko. Kaidasan to ko na po nga, tagungan to ko, sandi.
0: O na, hinaga, tuhunga zao, hausumimang patimpo na nitamin pong sapan.

Hai, kapibosian ang suwab ni Diyozu, tapinay ko ngabi. Kapibosian, di tidang suwab tada ko himo, ko padam onom, di tibuhan ko opod taon, duvang ibu, duvang padam onom. Ano abal Diyozu, tapinay? Ahansan awasi o kinapasikay, kaya, kinapasikay na dong suwab di tibo. Tadabay na tada ko himo. Ida pemupusan di ti minggu dato ko kia tu binai montok di tivuhan ko opod boh in modo minggu tisa kumata ko ni dagud pintangan devuhan au pi manantim putu mahib katawdan dia zu mantad pa di jam ka 4 taong pad minit min subab di baino da minaki nungaw di ti kasaimban boss kadazan dai saba VFM mahasan ko ti hambus miang pay dega DJ Ellis teka Ellis Marius dai da Saba VFM ko sa himban bawas kada zanin na ikot vinasi o suaw tumay mo gisam ikot jam ko si Zam dadong suwab diti dari itin natin ko nga vi mamohis zodio zuda hozo nga bida kada zan paintantur bagay hozo kada zanin no tinagas tonda na po it daguvang the radio dia zu teko inko na po lahan dia zu na makinungaw dagay doy da Saba VFM dadong suwab diti paintantur bagay ha kongo ko dahozo nga vi ikaw pamohis do ginavo tumiyang busto ko miyampay di popaw timpo diti jam ko 6 taho minit nang suvap id pagunta ko id nang mo ko na timpo diti binay kanong may pata ko di popaw agaan

Sabi na ko nga, Vee, dabahin na diti jam ko anom o padom anom minute ang suvab id pagunta ko. Insan po, kapivos yan ang suvab. Kuma, magkikinangaw nga, Vee. Habi na ko sa kuma, di suy katatanod, makinangaw diti ka sa imban boss kadazan. Dahil Saba, VFM, dodong suvab diti. Nakangaw ko da tawazaw diti, no di, minanipun diti, kasaya, iti, bo, iti, hihi.

0: aso ang tamay mo.
1: Jam ko nom tong pod minute ang suvab id pagunto ko itinoradyo Malaysia Sabah VFM kasahimban bos kadazan.

0: asuwa ang tamay mo.
1: Kapipasya ni San po, kumadis at pinagong avi. Nabahin na niti jam ko onom, apat nga pa dam onom minit ang suvab id pagunto ko. Insan po, kapipasya ng suvab. Katawadan, tutamoy mo na po, mamihi diti Saba VFM, kusimban boss, kadazan sa bahagi tambahot no, dahil nombo ko na po. Dadi, tutumod pa dito ko makinungaw na hozo, tukiva diti kapayan suang amin, pahamuson ko. Taunda na po.
2: Kasayimbaan, Boss Karazan, manak diyo zo, kapoyhan.

Tapinay ko nga vi, kivad iti tohu kapayhan suang hamin inotay mo dagay. Om kapayhan suang hamin kapaguhu na pa diti nga nambit dagay mantadi Pamela Alvera Philip mantad kampung Lingan Lama Papar. Papayho do minidupogun i Philip bin Mekay di jam kohimo himo nga padom 2 minit min susuvab di tadaw ko niyab tadaw ka apat ko padom himo di tibuhan ko opod taon 2006 do deha id kampung Lingan Lama Papar. Mantad no do kaya dan diti manu di da papayho do sinakagon bandasa id no mo na pangavisya do sangingi zon paganakan Wati bin Mekay id Johor, Ifidelis Philip id Kuala Lumpur, Om Tabinay, Walis Om Kinovangan nagingavi, dad sodu teko id somok. Hosokon atinan di tungatiyagak, Philip bin Mekay, do tadaw suvab, tadaw ko onom, ko padom tu ditivuhan ko opod, taon duvangay buh, duvang padom onom, do da haid kahabangan kampung Lingan Lama Papar do jam ko padom duvo tahu nga pad minit tahib tanga daw. Moy do otahinasan ko zodio susuguto ako tabinay ko nga vi kapayhan suang hamin kapaguhu na pad iti nga nambit agay mantadi Pamela Alvera Philip mantad kampung Lingan Lama Papar. Papayho do minidupogun i Philip bin Mekay di jam kohimo himang padam 2 minit min susuvab di tadaw ko niyab tadaw ka apat ko padam himo di tivuhan ko opod taon 2006 do dayhoid kampung Lingan Lama Papar. Mantad no do kaya dan diti manu di da papayho do sinakagon bandasa id na muna pangavizyo do songingizon paganakan Wati bin Mekay id Johor, Ifidelis Philip id Kuala Lumpur, Om Tabinay Walis Om Kinovangan nagingavi dad sodu teko id somok. Tuwasakon natinan di tongatiyagak Philip bin Mekay do tadaw suvab tadaw ko onom ko padam tu ditivuhan ko opod taon 2006 do dehaid kahabangan kampung Lingan Lama Papar do jam ko padam duvo tahu ngapad minit tahib tanga daw.

Kapayhan, suang hamin sumusot na paditi nga nambit agay mantadi Dionysius Tamin mantad kampung Matol Suk Kiningaw. Papayho do minidupogun iklif din Dionysius di jam ko onom min sasadop di tadaw ko tahu ko padam apat itibuhan ko opod taon duvang aibu duvang padam onom do dahaid kampung Matol Suk Kiningaw. Mantad no do kaya danditi manu di papayho di Beklin Dionysius id Selangor paganakan danggar id Pinampang paganakan kait id Kiningaw om tabinay walis om kinovangan nagingawi dahil sadu teko id Samok. Hosokon otinan di tangatiyagak Clifden Dionysius do tadaw baino tadaw kohimo ko padam onom di tivuhan ko opod taun duvangaybu duvang padam onom do dahil kahabangan kampung Matol Suk Kiningaw do jam ko padam duvo tangadaw. Moy do tahinasan ko sa Diyos susuguto ako tapinay ko nga vi kapayhan suang hamin to vino na paditi nga nambit agay mantadi Dionysius Tamin mantad kampung Matol Suk Kiningaw. Papayho do minidupogun iklif din Dionysius di jam ko onom min susadop di tadaw ko tahu ko padam apat itivuhan ko opod taon duvang aibu duvang padam onom do dahil kampung Matol Suk Kiningaw. Mantad no do kaya danditi manu di papayho di Beklin Dionysius id Selangor paganakan danggar id Pinampang paganakan kait id Kiningaw om tabinay walis om kinovangan nagingawi did sadu teko id Samok. Tuwasakon natinan di tangatiyagak Clifden Dionysius do tadaw baino tadaw kohimo ko padam onom di tivuhan ko opod taun duvang aibu duvang padam onom do dahi haid kaabangan kampung Matol Suk Kiningaw do jam ko padam duvo tanga daw. Ingka kanay ti tahu kapayhan do suang hamin. Idpason kuya dan kuma paganakan inotong kisadan dosong hunpu paganakan kaupusan ahansan kotaboy ginavo domo naguwang timpu kuya dan diti siyo no matadagay dad kasahimban bos kadazan.

0: 明日は会うと思います。
1: Jam ka to, ano minute ang suvap id pagunta ko? Tabling ang avi, paghuhi na kong kong magunahos sa sumusot, avasi dati na po hambuson ko po diyo ziti hogogata, montok taraw bay, no? To ato mazanzoro sa ngindad-indad nga viti tambahot ako, i mamumutong dagata, kani, kiva dati diyo zu, kiva dati vokon diyo zu, ipapadagang dagata taraw bay, no? Iti no, hogogata, ino tema dagay manta diti ko tinanan, pamunan gata sabah, ino po da puhut gata na po nga si Zam Linggit, si Zam nga padamhimo sindo sa kilogram, puhut gata, si Zam Linggit, si Zam nga padam himo sendo sa kilogram, gata kapingan au na ub, grade koiso, himo linggit, himo nga padam si Zam sendo sa kilogram, gata kapingan au na ub, grade koiso, himo linggit, himo nga padam si Zam sendo sa kilogram, gata kapingan au na ub, grade koduvo, apat linggit, tu nga podsin, gata kapingan au na ub, grade koduvo, apat linggit, tu nga podsin, gata kantalan, grade koiso, himo linggit, tahu nga padam duvo sendo sa kilogram, gata kantalan grade koiso himo linggit tahu nga padam duvo sendo sa kilogram, gata kantalan grade koduvo apat linggit apat nga padam tahu sendo sa kilogram, gata kantalan grade koduvo apat linggit apat nga padam tahu sendo sa kilogram, om si kalap na po nga so linggit tahu nga padam tahu sendo sa kilogram, si kalap so linggit tahu nga padam tahu sendo sa kilogram. Dadi ano hogo gata muntok tadaw bay no ino tay mo dagay mantad ko tinanan pamonan gata saba o mansan natahinasan tabinay ngawi habi na kazo ay mamumutong na gata kakamoy no liti hogo gata tadaw bay no. Dadi ka na tumiambus mamahis ako da ginawa id na ba ko na iti mo dito tabinay o matumasan sa ako gumuan diyo sa tindahanan dati ko ni habi na kazo kuma diyo sa moy dati pakalaja ponong id kakadazan ko takina balo to kagumuan kinaizunan bagya kagumuan lahan nga obobo do tikid do ng suvab. Dadi mo tok dezu tay mo niti hozo moy do ano iti asasan nang ginawa kami di oh, his ginawa dezu ko ngaw atagak di iko kotan de ginawa. Kinang ato ka hozo man tadi Natalia Atina manang katahuad. Sutanan hozo di Flora Petrus piginawan na bahaw.

Inga na hozo man tadi datu Elizabeth Morris tadi kano tumembus Morris ginawa tapi na inabono ay kod jam ko 2 minute rong suwab may pay ko daga di tiap babazan hozo song ko taon dadi ay inga vi anangan makina ngod hozo song ko taon ada hivai tumonda day kod jam ko 2 minute rong suwab di

Tabay ko nga vi, dubay na diti jam, katu, taong pa dami sa minute ng suwap, ipagunta ko. Timpo, dakangan, di ozo diti hozo, song kataon. Dari nakatonda ko, no? Nakatonda na dagubang radio di ozo. To, gumo ka sa hozo, song kataon, nakatonda kumuntak di ozo. Habi na ka sa, iaanangan na makinangaw diti hozo, song kataon, to, so minggu insan bagi ako ngod tako di tiho zao kani dadi ang bah taon da na dagubang radio news ingko ako po makinangaw na gay kapasa ako sumuang dad katahuzan si zam kapadam duvo titik 2FM kapasa ako nagisumuang dad RTM click dad kapabalan social mega da Facebook om nagi TikTok nga kongo ko nagi dagay dad iti omid astro vahu tu iso dadi yun o pero nga ngavi ilahan ni kapasa do tonu don diazo makinangaw na gay dad sabah VFM habi na ko za iti ababazan na dongo zubab diti Hozaw sangkot taon. Dari ka nao timpo na itakaw iti. Miyampay Hozaw di mini inus. Minta tamo ang nasapi. Sutunan Hozaw di datu MY Ismail. Ang tokop yung tokmato. Di Malena Ugaw. Vinasi do Miginavo. Di Benjamin Matanjang. Magyum Kalabaw.

Ingkanat beri kong avi nongo di suhozo mantadi Jonoy Joseph Singkiwon nintangan matonu di Rita Juining luo di tiginavaku di Patrick Juiz ginavo nagonitan om nagedi Latifa Gindog Aiso pangusap. Dadi nato beri kong avi pipi hozo sang kotong yun nongo di hozo. Ang kotohan to kakal ko mempay nago di J. Ellis di tibabazan hozo sang kotong mentok tadaw bay no. Om may kupo di hozo posisi po iti ko zuvo tavan motok tadaw bay na tebinay ino tay mo dagay matad kopisan meteorology Malaysia ino bodo dongo suvab na po nga umasam id pipio kinay zonon misusodop tangus tapuad id pipio kinay zonon panagi dongo sudop na po nga umasam id pipio kinay zonon habi na kazah kinay zonon panang id sakid gontob hinasu to sibo na po motok tadaw bay na nga duvo nga padam tahu daja Celsius gontob hinasu takavas na po nga tahong po ng 4 darja Celsius. Jadi ano, pasovon insan po kuma tambahot nga vi moy do tumoy mo mingat-ingat kyo nung akito na po ausong ko avasi ko zvuda tavan teko kotaguvang dati asam teko tangusto po nung maso papanaw do kulita nga avasi dati do tumod pa diti sandalahan totodu po asam kototod po tangus patihambuson nagi divago pamanan pasovo nagi kumadia suda kada dado ay daw da panaw da kulita kito binay au manutul da asapo asam teka awa sapo asam megadi nga kada ay daman ay daw panaw da kulita may da kay vad matad kay ganan da talunalun dadi ano tumi ambus makinangaw ta ko vago da hozo sang ko taon kinangaw ta ko hozo matadi just datu Justin Stimol Maggie sutran hazau di korato tu kaginawan ko diaw di Ambrose Mudi no koy pizo diaw di Rosaline Masabal isaingan tambituan deho kasayman bos kadazan nakutvinasi oswau temoy mo.